ngasi inga gi tara taruk ni panba yai phoraba ning thoka ba numit jun gi tang ama lising ani kun ga taruk sagap talisi ma ga sama pani funi fan hauji euki pung manga ma khai ta ki ba kloina na akashbani phal gi sangai siling gi sar thorom sandok pa hauzeri sandok chari ba fm megahertz sa ma hum dasmik mangani thorom tabiri ba pumna makpu taram na okcheri khurum jari

lai soli se si tabi ki bolu ina ngasi gi mata ngasi da yakai rol sanduk chaba luijare ngasi gi yakai rol gi pena se sakhi ba yendrem bam mera jau mai te imale ba pukrum jabai sai da shruti sangam gi sai sap sing sering ba mai bam sa bisesor lai soli se sai sakhi ba sing mathang sina RK Nandeshwari Devi, Sairingba Huidrom Borot Singh, Ahibam Bormani Singh, Sairingba Kaisam Daneshwar Singh, Amadi, Thongram Sanahanbi Devi, Sairingba Yendrembam Inauksa Chanu.

0: building ni ko.
1: Baba, yum mathol kaya mu ka wangam gani?
0: Yum da hayre gana mathol manga ni. Meter humbudrani thoiga dasmik manga wangi ko. Adugu Agra agi Taj Mahal na meter tangkhai amagumba wang behil. Kutub minar degi. Kau nu ko?
1: Kau
2: Baba. Baba. Kutub minar se kana na saram bano.
0: Se. Nokoi khangning adi phajana phamma ge tor se. Taake nasi gi se. Kutub minar ki wa hai bada Delhi da pan ki bas Sultan Singh ki maram da khara khara so dum hai rakhe baba ko.
1: Hoi baba. Adu mak su ai khoi gi para de awe.
0: Eh tanja sare ne du di ko. Saksa mang picnic class tare ne du di. Se. Sai da phamos. Sida. Haujik thoi bana hangi bado. Kutub Minar kanana saram bano hai bado. Hai gese. Kutub Minar se Kutubuddin aibak hai ba Delhi da sultan oiramba amana English singam ga chani subna taruk AD da saram bade. Mahagna Delhi da palamba ningthobu maithi ba piraga sultan oikibagi ningsing khudam hai batare. Aduna masibu victory tawar hai na sukhang nai ko.
2: Atai Delhi da pan khiba Sultan Singhi maram da sukhara tapiyo baba.
0: Hai ge. Kutub Minar saram liba Kutubuddin Aibak hai base. Muhammad Ghori hai budugi manai oiramme. Muhammad Ghori na laikhidraba matung da magi lam singdu Kutubuddin Aibak ta sinaramme. Matamdu dagi hauna Kutubuddin Aibak na Delhi gi sultan oina pan ba horaki ko. Magna ni Slave dynasty hai base haudokhi base.
1: Ado baba. Kutubuddin gi matung da kana kana na Delhi gi sultan oikhi ge.
0: Atai dynasty mari hai badi Khalji, Tughlaq, Said amasung Lodi dynasty sing Delhi da pan ki.
2: Atai dynasty mari esigi kana kana sultan oina pan ki ge baba.
0: Baba hai ge. Tongan tongan ba dynasty singi sultan tara marina Delhi da pan ki ko masida slave dynasty Khalji dynasty Tughlaq dynasty Said dynasty amadi Lodi dynasty punamak yaure
2: baba
0: ayuni
2: dynasty sing asida matik mathau na laina maming chat khiba sultan singi maram da so haibiyo
0: hoi haige baba haige ko munatao
1: hoi baba
0: ahan ba maktada Slave dynasty gi Kutubuddin Aibak na Lisingamaga chani subna taruk tagi Lisingamaga chani tara phawo palame ko Iltumis na Lisingamaga chani tara dagi Lisingamaga chani kuntra taruk phawa aduga Rajia Sultan na Lisingamaga chani kuntra taruk tagi Lisingamaga chani nipu phawo panki Giyasuddin Balwan na Lisinga Magasani, whom Putaruk Tagi, Lisinga Masani, Marfutaret, Faubulerami. Matawasumane, Khalji Dynasty Gi, Jalaluddin Khaljina, Lisinga Magasani, Marifudaradagi, Lisinga Magasani, Marifudrat Taruk Amadi, Alauddin Khaljina, Lisinga Magasani, Marifudrat Taruk Tagi, Lisinga Magachum Taratarup Hoba, Delhi Gi Sultan Oirami. Asumna, Tughlaq Dynasty, Said Dynasty, Amadi, Lodi dynasty na matang lisingam ga chamnga kun taruk phawa Delhi da sultan oiduna panki
1: baba Delhi gi sultan sing na kayam pak chau balam khudum chalam ge
0: haige yego tarahum doi suba sahi sa da Delhi da sultan sing na pan ba horuk pagi matam asida di makhoi gi authority si aduk yam na pak chau na leram di ko aduga Makoi lebak ngak pasisu lalol itik tagi loipot tagi lakpa paisana chalairam. Delhi dagi Bengal sindhana singba loksinana bohotna base. Khudong saram de. Adudagi amuk awanglom dagi Mongol singna landarak pana lengak pada natai isa saram de. Sumaina sum leram badagi Giyasuddin Balwan Alauddin Khalji aduga Muhammad bin Tughlaq na panba matam sing yorba kandada khara pakthok saukthorki. Ahan bada sadan basing takthok laga umang wamang sing lau ubaya mapam sing lau silami aduga umang kokthok laga shahar macha macha sing semgut lami

0: Hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Yam nongai jereng asi hanba. Good morning manipurgi hanba kola suri. Isai karam ba isai kanbi gani?
0: Ay. Kano. Ngai ko nang si film dege namo namo hanu wai bilas ni isai do.
1: Hoi.
0: Asagi.
1: Isai asi mati emang ang birang badi ya bigedra. Kerjakan kita hasil ke? Puan tu biru se, hand bermakta dah minggal efung ke handuk tung thambiyo tu ke inak tu lebiri ba radio tu dek ker kasik cethok biru ke? Wah singan biru ke dihenden wajiz ke? Ni hai wafam sitham zeke ko? Ming siap makta ke handai biru ba?
0: Pakasana.
1: Lam si keri lam dek ko ibu kita no.
0: Asan bigi lagi.
1: Isi si mati ama ngang biram badi abra, marup tak?
0: Ah, ngang badi ngasih ni ngang jauh
1: ya. Oh, ya nungai jari atau di call to break tu na seru ya biram pa thagat jari. Ngang ikut nang si hai film masih lagi. Yang sembam bilas ni lagi, konsil da.
0: Apa tu?
1: B Zenta Kumar Sarmana, sering liba lunena. Nong mai tem pahari na serang lebih sesi kudol tamjari tamina sesi.

0: yan, punta mong Taminas eh.
1: Oy! Sampapin siya mo ka na ginaw! Mapu ka na ginaw!
2: Ay ma, ay gidi ni. Karigitumin na lang po iba. Nang buhuran baro! Nang buhuran baro!

0: kari matang no. Sai gi ko kasi na asuk yan ang lumli ba? Kasi tapaw ba hugat pangamdi? Ha, Krishna Govinda ibunga. Nanay na haksang ang dadu na layra ba di? Ima isa gi isa na ba nakaday da gi lahuru gani? Isa abu na kanana mahitam batin bigani?
1: Ma! Ma! Ima, si, hugalo, ay guru gi manakta sa patin kre. Ay butin biro lao.
0: Ima gi ibunga. Nga si do, nahak guru gi manakta na hitam bado chat luranu. Hayang way na chat lo.
1: Yaro yaro. Ay butin biyo. Ni ima na masin na hay bahin kini ya ima.
0: Chumi chumi. Isa na hay ba chumi. Ado, ima nga si di haksang yam na nungay ti.
1: Ima, ado di ay itanta sa krage. Ado, ima ay nahalag pa da di naba para mo ko. Hayang di ay butin di bang amna ba?
0: Hoy hoy, ima naba para magi. Ngay ko. Ima wahay ge. Horel isa na. Bo na dupaw doon sa pamatam da. Isa gi po nda nungay taba, hanggoy ba, aki ba, paura ba. Bo na do da nanggi dadadi na bandu kau ba. Nayamba ang malay ba ni. Maduhek ta kau. Mana soy da na isa bu guru gi manakta tinbiga ni.
1: Ima, nahan makay di ikaw gi dadadi na.

0: aina la ibalam bisi phane yamna sangle aduga aduga mang da set kada basu phane yamna wali
1: ish ish musira sisu otu nu kani sikreda musira sina sau kramu zau singji ti tu na tarak labadi ai ai malai labido amur na ubo phane ko ish kani no ai ni se yinki ba mai kaita mai yake na ubo phande ko ko ka sisu uru na we nasai nasai imana takbir ko dubu bo na sida ai kita da lai hai adudi ai amuk tan kau dune yenge ho dada nang bu ba phang ka dai da lai ba ke na nau di khong si thang bu phaw ba ngam dre na nau na kau ba si ta bi ra ba di amuk tan lak bi yo ho dada dada di na bandu
2: iyam ba gi bungo krishna nanda haujik ti iyam ba lak li inaugi akiba hangoiba pungningi amamba pumnamak thadoklo karigino nang na iyambu da mit pham hong dana yengliba nang iyambu bu khangdra baro
0: nang kanano
2: krishna nanda iyambu gi bungo nang bu hojikta dada din bandhu haina kaukiba nang bu kaurabra
0: dada nang di ekhoi gi dada din bandhu mande ina kaira khunba imung gi macha masu soi dana oiram gani mamal yam laba leiteng phiro kai ama set chai ai nang bu thaje de
2: thajo krishna nanda thajo ba mafam da hari gi thauja ling dana leiban nate ina bu na haina shinka ya yam na tam labage
0: dada nanau di sikhya sikhya tam ba phaudi loi jare adu bu dada makha di imalai rabina ayuk char ga numidang sara hen banina guru ge manak ta chalandre
2: karigi karigi nau na thawai adum na wagan krishna nanda mathang tam gadava para biyakaran dharma niti artha niti atayatai kayam marichum na tam khigadavan chalo chalo thengkhani iyam bagi mang tharu

0: Ima! Ima! Ima! Ay, guru ki manakta chalu ki ke? Khurum jari ima.
1: Yare yare, haugalu. Ima gi ibungo. Matam suppada guru na takpa khuding mag pungsang na tagadabani. Aduga, matam pumnamakta nangi dadadi na bandhu ning singadabani ko. Ima gi Krishnananda. Ahalaman oza guru masakhang na thaksi khasi nai na satkadabani.
0: Ima, nasai na saramdai khuding ima gi khudna nungshi nungshi na ahumrak nan thabiri ba. Masina kari gino ima.
1: Krishnananda, masigi maram ima haige munna taro. Jagat ki mabungo Sri Krishna gi naam, Hari naam na pumnamak ki athoi bani. Maram aduna, isana angang matam oi bana, ngang hei daba kayama ngang kisakki ba pumnamak ngak diyo. Apabo wakhal nalam jingduna, isagi punsi tek takai daba pinabiyo. Isagi aroi ba matam phawba ibungo magi nam son ba kauhan biga nu nizaraga imana isagi kokta nan tha biri bani
0: ima adu ayabdi aidi phatta ba lightin jakhara khana sok pangam lari ko
1: hoi ni
0: aduga akhoi gi di da dadi na bandu lai bani na apaba laiba phaba anga nga ma haibdo soidan oire ni ko ima
1: iya de adi adum na khakhan ba yadi Napan haibasidi Bhagavan Sri Krishna gi saurabha yakna bani. Napan di matam pumbada thagada bani. Madudata maru lukpa upal amagum machang oiba misak ama soidana oiba ngamga dauri bani imagi Krishnananda.
0: Aduga ne ima. Ekhoi dadadi na banduna laiba Prem Nagar haiba khunganga do. Ish yengmada ontok na phajakha jani ima. Lairiba singpa turel haikol haikol yengki yengki bada phajabagi phajaba ngata aduga neima masing thingam darba usik singna tamna tamna khonglakpa khonjel khonjel marak aduda akhoi gi dadadina banduna khongba basi gi makhonda wahong singna pareng pareng thoktuna jagoi sabado ima yeng bada mipham hong bangamde
1: nangi dadana lairiba mapham adubo Prem Nagar haiba
0: hoi ma aduga ne akhoi da da do makuk mayam phangba lilla soba magi mathak ta pham laga laiye
1: kari haiba
0: aduga jagoi son tok na haiga jani ma
1: kari
0: adui ma ai chalu ki ge
1: chalo chalo kari no ne hairi basibo kari no ngasi sa na mama engonda hairi ba tamladi ba mayam asibo Wakal na lamba pangdari. Ha Krishna Govinda ibungo. Masina karamba na hakililano. He Hari jagat ki mapu. Nanay to labigi kari sukhang jadiba isabu. Matam pumnamak tangak pi sen biyuko.

0: dole magin nomi ching. Hai ibu nomi teri ni esigi maningda. Aina aina pang thok ke daba amadi tau ke daba thabak thoram. Afabu nomi pat daba nomi ching. Masigi maram dasiu ipa khara tu. Hai ge na koi muna tau ko.
1: Tapi
0: Sagon sel nomit asi. Anang oi bana koi gi ne. Mahi masing tamba hobugi kwai digi paraba nomit nido.
2: Gurudev.
0: Adubu. Magi magi pirakba janmi kuthi gi matunginna. Vidyarambha. Mahi tamba hobugi afaba nomit sing tongan tongana yoti satrana piri.
2: Gurudev.
0: Aduna. Masigi manunda bhap amadi artha. Asuki matik pak jau se do chasa. Manam aduna matang saba matam mamada amuk matang matang nainusiko.
2: Gurudev. Gurudev. Atay atay numit singi matang dasu takpiu Gurudev.
0: Sadhu sadhu. Aduni sasa. Mahaygi ipak di pankhai naidraba samudra ipak sangdam deyo. Aduga. Nakhoi nakhoi na ne. Tammimbagi amadi khangimbagi. Ishingam matin tumlabu wakal thongna. Madhu ida muktasyo ipana na koi bu hanna hanna thagali.
2: Gurudev.
0: Aduga yengo. Nintho kaava amadi yumsa kasha. Numishinga sida ne. Sam kujun na jingba se kakpa fai. Aduga atay numishindi patti. Aduga amane na ibunga. Sraddha karma, deva karma habidi asi anagi dasa tariba im ngamadadi. Sam kakpa amadi. Kujin kuya kakpa matamda niyadugi toidokpa dosa matalaike do. Adugi yungu, yungi mau haibadi mamao ibi singa ne ning tilgi matamda kujin kuya kaklaba. Mapuro ibigi mongolo idi. Masa masu simpun si teli do isasa.
2: Gurudev.
0: Maramadana hei, pikraba hanga amaru umigi manungda pambi yamigi oiba mana mafal mahei. Amadi masing yam lebu maru sing yauri bani. Masih pun masih si Krishna gi mapan naidra bu kudo ni ne sasa.
2: Puna makanjer gan gurudev.
0: Mara madu ne sasa. Bidya hai busidi tam bagi pan kay naide. Loi busu naide. Adu ne sasa. Ipan masih hai lebu apam masih tar ga tokanu. Kam laga kau ganu ko matam pumbada.

0: dada! Ho dada din bandu! Ho dada!
1: Iyam bage Krishna nanda. Iyam bashida laire. Lao lao iyam bage nakta.
0: Dada, nanao iru mai thaja juna hakchang sing dok charaga gu gi manakta satna balak sare bani dada. Kadai no, nanao gi sangom bibiro.
1: Iyam bage Krishna nanda. Kari gi no nang na duk taha taha riba. Iyam bana shoidana inao gi sangom pigani. Sese. Inao gi damakta iyam bana piri ba sangom patra she puraga. Nangi guru gi manakta tanna yogjaro.
0: Dada. Ho ima. Ima lai rabi. Nasi ayugu nari ba matamaduna. Ima isa una bagi aroi ba matamai doho ya male. Ima. Nasaan ima gi shiba matolom na taupang amjaram dre. Ima. Nasaan buwaro gano. Nasi di. Nasa guru gi shabna. Ima gi nakta abu halak pangam laro ye.
1: Iyam bagi bungo Krishna nanda. Napu gung shontana. Thamoy bulak shimjabangam da karige adumna kappagi. Sese, kap kanushi iyam apintay thopige.
0: Shopire kanu dada. Ay hiri kan asu laizade. Ima lai rabi mukhabi dunatana. Ay na dada le hai duna harau zaruba. Tha zaruba. Hauzikti ay hiri kan asu laite.
1: Tha zo Krishna nanda. Pungning wakhal na buta zarabadi. Ye tum manada saurav shamuna lituna shana bayai. Tha zaba mafamda pumna makki mapuna lendana le.
0: Adu di hai biyu dada. Kari ki damata guru ki mafamda sangongam ki hain bidi. Pikhrab patra mazas te yao ba sangom khara asina. Adu yam khrab miyam na phonga daba usoki sheba. Karam na langani dada.
1: Iyam bagi Krishna nanda. Nang iyam babu tha zau. Iyamba wahaige munna tauko Krishna nanda.
0: Dada.
1: Nang iyamba na piriwa shangom patra she pudu na chal.
0: Dada.
1: Nang na nangi guru gi mapham dahayo. Gurudev, ngasi gi usob asira sangadaba shangom makhai changadaba. Asobo patra kharada shangom khara khara haiji laga. Piya sing.

0: sa ama na saingon da pibire. Adu dagi ay na sanggom sa pumasado, Gurudev ki mapam da sinazay. Sa pumasado uwa da Gurudev to, saura do na asup saubo usop amagi sanggombo asiran hay do na. Ayngon da yam na ngangki saiki.
1: Nati nati imagi bunga, guru gima pandalang jaru bagi, guru na isada sab tau krabra hayo, hayo imagi bunga.
0: Ima, sab tau wikiti e, pakat pika no ima, ikhoja dadi na bandu na takpi rakpa, wapang kuding ma, nasana guru gima panda, citada na hanggat jare.
1: Kari haipa.
0: Sanggom sa puma saadu da yauri ba sanggom ado, asau ba patra singa du da, khara khara hejin du na, Aseng mapi masa amamong kupsin duna kama gimanung da ngahaktang thong lonsin duna thamme.
1: Adu dagi kamdaw kraba makata mo imagi ibungo.
0: Thong ado hangtok duna yeng raba matam da asawa patra singa do sanggom na nik nik lao na tiktana leyamba do uba da ekoy gi guru do yam na haraw ki ima. Adu dagi ima nasabu mayam marakta yahonda na kama da sikna guru devka aiga sak ising sa. Adu bu aidi Imagi khalu bada karim ta sab thak pasang khide
1: imagi ibu ngasi zana na mai bu ning jaba khan jaba madu maktana imagi bor dagi na mana ba singi maratta makok thong bata oyu ko imagi krishna ananda se se se sagi sing sab loi ra bagi wari matung do imada mukliro ima sutar ge dana
0: Ima, sak ising sabat thakpa loir ba matung da guru na dakhina gi matang palakpa da na sa ay thawai yam na waki ima.
1: Hayo ima gi ibungo, lahir ba na nong magi chak chara ani si phao ba puk than na sabang am jadrabi. Ima hi sa gi pham guru na kari kachau tak pirakpa. Hayo ima gi ibungo, isa gi damak ima na guru gi makhong kondo na hai jalugani e ima gi krishna nanda.
0: Adu dagi ima, guru dev na nasai bu nung si ina kongkat piraga hare. Waga nung krishna nanda, isa gi mapham dalai ba posak ama khatang bu. Ipa da da khina oi na piyo hare e. Wapham du tabada nasa gi awaba pumba kokre.
1: Kari hai ba. Ima isai koi gida lai ba posak ama. Hayo hayo, ima gi ibungo. Kari karma posak oi riba, ima da tamo.
0: Adu buru ima, guru deba na, ay koi gida dadi na bandu se, da khina oi na, amuktang unahalo hai riba.
1: Angaw bo, kari no nang nangangi ba du bo, kadai di gida dadi na bandu no, nang nahek ngang torok pa ma.
0: Asing ba ni ima, nasa ay bu taza bidra bo ima. Aina guru gi manak ta chat pada phau du na chali ba bon adu da makhut ta basi pai ba san chen ba imana no ma hai ki ba ekhoi gi da da dina ban du do lei hai ba thaje drama le
1: kari
0: asi do bon da da da dina ban du ga guru dev ga aina una hal le adu da gi guru dev do da da gi makhon ko laga kap li ba
1: kari hai ba
0: nati ma adu bu kari gi noi ma
1: kari hai ba kari Nangge dadagi makhong kondu na isagi guru sandamar kana kapi hai ba. Aina isabu bon phog du na mahe tam basat pada ki dana ba hai zin ki ba wapam. Adu ka ngasi isana tam lari ba pao.
0: Kari tau ra bagi ima, tumi na lai ra ba dia. Nasa aina hai zaba wapam asi thaza bidra bo ima.
1: Isana hai ba wabu ima na kari gi thaza roi dage. Thazai. Ado, nangi dada dina bandu hai bado, bon nadu da, hujik chule ram ki gatara, pap cela bina maishu, amtang una baya gatara.
0: Ima, mama masa una babu ya baya da balai brani ima.
1: Ado ti salo, ima gi ibungo, nang ima gi mang tharo lao, sasi.
0: Ima, nasa una babu, mama na wana sa thantok bro, ima lai biramo. Ay khoi gida dadi na bandu soi dana pura kani ay khoi da chalu si hai ba hek yadra ba ay ma ga amuk hanna kauna ro ima ay chale
1: krishna ananda
0: ay khoi gida dadu bu na sai di uzaw si gi makha da phamduna le ho bani aduga mafam kadai da uncha khrab jano masih di amuk tangkau lagi yang ke? Oh, dadah!

kudal damjari ba ibungi ibe mafum dagi eze maisnam susmita amadi arbin soibam mayam puna sakmin na ba sanado nong thomong gi mayek tan nau sagol mangna sairang be se sita hanja ki baga loina na tangka gasi gi oina di manipuri film sei sing lan thok jaba matanga sida lusin jari Akasbani Imphal. Hauze ayu ki pung taramathoi minute yangkhai tare chatle. Ngai haki matung da Kangla channel ge ani suba thoram medium wave meter chahumni fu dasmik ama kilohertz ani pan marfuni thoi da tonga na taba phangbiragani. Tabiri ba se Akasbani Imphal ge FM Sangai channel dagini.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kia na lai do kai sa kia hai do.
1: Ay gi dukan na mahang ba do? Advertisement nam ta hab kia na ang hunda tana gi na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no tu dia. Kari kari no ba nang gi dukan do phangi ka hairis na.
1: Ay gi di variety store ne. Wholesale su, ado retail su dum yao reda.
0: Oh, ado wala ti na. All India re do in phal da. Kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, ado mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo do nu hai. Ching kong sing ya da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi ja no ado ai di ya amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri changma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi doli
1: o ado ai ta ra ga di khwai di ki fa ba option si masin na oire ni na di khalle
0: to oi doi de masin khwai di ki fa ba
1: umna ma puta ram no chari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom ki paujel mi oi lakha kayada yohan jage

0: ngai kho ta kisi tabiri ba marup sing bo laisram malem ngan ba mai tei amadi
1: gitika samurai latpam na
0: taram no chari khurum jari
1: ngasi ning thau ka ba numit oi bana marup sing na sms ki khutang da tabini ngi haiduna khanbirak ba manipuri album isei sing amamam ta oina khudol tam jaraki
0: Nashigi, Naiko, Takisi, Taurangi, Ahanba Isei Oina, Taminasi, Ivani Se, Haina Se Hova, AJMI Stam Amadi, Pusparani Huidrongi, Apunba Konjelda, Hemanta Kumana, Sairangba Amadi, Tony Ahibamna, Sairangba Isei.

0: Isay ang sitahan jakhi bagaloy na nga sigi oy na di ngay ko takisi sandok jaba matang si dalu sinjeri.
1: Lipta na nungay raba album isay kaya kan biru. SMS tarak na bigi dama tamjeri ba ikoy gi mobile number 7005489767 amukahan na 7005489767 nga sigi da magtadi matang si da ngay ko takisi gi thawram lo sinjeri. Thawram tabiram libasing bu giti ka samurai latpam amadi.
0: Lashram malam ngan bamaitena
1: amukahan na khurum jari.

Hayeng zon kita ang ani. Laibak po pa dumit. Ayoki pong mga makaita bada agas mani yung fagi sa ngay channel giyahan ba tawram sandok pa huja gani. Pong mga gaminit, kontrata rit, yakay rolda tamjari, ning tawjom Komol Singh na sakpa pena, surta rangi kangbo na sakpa ima laibak po sa itajaba isay. Sarita gasmir na sakpa laisol isay. Mwerang tem Chawa Singh na sakpa laisol isay imasong Sunita Nepram na sakpa laisol isay sing matang-matang oy na. Si dahidag, mahusagam sandok jagani, pungtaru kami ni Tara. Lebang ning ba isay sing lantok jagani pungtaru kami ni Tara mga. Manipuri matam isay sing tamjari pungtaru kami ni kun mga. Pungtaru kami ni Fuchat pamatam da tamjari radio class. Ayuki pungtaret Konjel Nachom. Thawramasi da tabafong bigani Science Magazine. Thawram lantok bigatabana. Sangita namairakpam. Aiba ning thaujam Shyam Kishore thoram putokpana Raichanda Jingtham Pungtarit community ni fu atopa mangal thoram asida taba phongbigani matamama da malem da leiba tongan tongan ba pungfam hairi ba hiram asida Dr. Raskumar

kayo'y porkal sa pamaram na. Kikiyakan ba kanana? Wala nga tao ba kanana sa pangamanihay na? Sanayat ang nalarok na ba da? Kikiyam yakum na mo, huy may hayat.